0: Walay na an, kaban may tedi kula kontar. Kontar a kontar anam.
1: Ay, correct.
0: Jari uri gala, jaram ana, hora kontar na.